Ito. Ani mo na sa kumas. Kansi man kinsa chung kis kanyo chini niyo. Kung nang wakarik siya nini. Mananyang nipi. Zikuri mo ka chun chun ni. Kung nang macharik siya ni. Uhiarik siya nini. Kalaputi niya kini. Mana kinaswa na chun. Munas kumas. Kayo muna ko ito kukakteng ka. Nyopak mo si nalya po ni. Munas kumas. Mana kinaswa na chun. Kalawak ko siya manchu. Kalawak ko siya manchu.